awis canggih nggih sami imbal pengendikan. Resi Durwacana mangkeng rai Dewi Wirasembadra. Nenggih ingkang wis mlebu teng taman sang topo begawan Durna Geragapan uninga marang Duratmuka.